0: sinabi, ulo pala niya ang may raga ang kong mga kain.
1: Tutup ito kita sepia, niya alam ang sinabi may raga ang kong mga kain kita. Kaya nga bang yan niya?
0: Baya, maluman kita yung kain. Sepia ka diway?
1: Oo ah.
2: Aram, maging ako, manuha karaga ako to. Bisa din pa kita yung pulay tumila.
1: Nga ay kami bayit nuhan, ungkup makay urang.
0: Aram, pulay kita yung pulay kaya si ko jali.

0: Nanay Gigi.
1: Panawang na Gigi. Bayruwa. Babak ka din eh.
0: Le, gini tau bikinyana.
1: Sige, kaya. Galing mo na tuway.
0: Yap. O, Jam.
1: Naman ha. Naman, pade.
0: Inyo, binide. Inyo, binide.